0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

Ka tukumaru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whiti rā te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

마요리 여기 너라이라 그때 파티 공아와 해초토이레로 초루와나 이로 티타이오 공아 마요가 해파웨 투파가 히아나바테 이위 공아나 헤레 가마나와 오라 오파파 추아나쿠 공아 마라이 나나카오 테하프리 마오리 Mai rā anō kua whawhai tibi Māori kia te aki nā tonu i tia i tō rātai tai au. E raro i ngā ture, me ngā mahi raipatu a te krauna, e maha ngā whenua, bāra wai, ngā puna kai, kua tangohia, kua whakangaro me atu rānei. A, e maha ngā whānau Māori, i panati a rātai kai ngā tupu, kāru i riro noiho, te whenua, i riro tahi, ngā kōrero tuku iho. Ngā whenua, ngā wāhi tapu, bāra wai, ka puna kai me te honanga wairua o te tangata ki tōna whenua. Ko ngā awa, he toto e rere tonuana i te taiao. Ko ngā maunga, he pau e tū whakahiana o te iwi. Ko ngā ngā here, ngā manoa ora o papa tuanaku. Ko ngā marae, ngā ngākau o te hāpuri Māori.